0: zion e voa. Wimende ason debu do gbetwe meon, debu monyon gbede kwenye. Aso ka kanon fin, tra la wimendo a jogbantwe. Bo ayakhi meon, mele binondo eton eton sawe. Eo azode mewe ade, aya azo meon, edo kando kanjinu mele biwe. Fie wede o jenwe ade. Diplomo eneon ado kakabodo doktora. Loo, keke kwenye, enyoa keke kwenye loyo. Mede vwele kwa sonwe. Bo afonyon, eno do semenu kwe biowe. Chua ito kwa meon, anomo medebo non zia. O tumba kola ole, nu debu edo kubowewe. Afonyon eko konwe, yundo fide ba ita fomewe. Wime yonu ati sun, edo mariaj nan blowe. Alo, akoblo, botagba, egbe so uve. Azene gbe asuko mekbo do jile. Uvele su boy. Eno le de beno blo mariaj mon koton, bo nubi no ble beno chikwe gbe. Tumba kola ole meda kodo emi do didonu ye jindo menti e kwin do en e no do wa blo le we kwin emi ton o metile tono se awan bono tia tudeji e ai hon gbe do jiton si ho we nton kakawa jiji temeyo a chene de na emi lo monton
1: mo fi okun mo fi obun mo ki omode mo ki agba mo ki onile mo ki alejo ni bi kibi te tin jomo lo bayi
2: igbogbe ni sunu bo gbogbe ni yonu igbogbe nu jo na bo gbogbe nu wo pe nu le do kire budo ni do pe bo mi we di o mi gbogbe ni re ni gbogbe wa ji
1: eh mi ku mo soro ni otunba kola wole adu awogba gbogbo ti to n gbo mi ti yonu di awa ta n soro na ohun wo ni ha eh mo tun fi asiro yi mo fi ti gbogbo eyan lola wa ni nkan ti o ilu ibe ni lati bi ti bere ibi ibi ebe bi si o pare ti oba to fun se lati ojo yi a to ma fun se awa ti en dari na olorun ba a tu wa lokan bale ko ni je ki ilu ko se kini o le mene ko kan wa
2: eh me de bude gbe oyin o to ri se boro pe ne si to wa me se se o je ni jogbe ni me se se le a kuro no e a lo gonu mi we bo mi joro to wa kan re bo fifa e bo to wa me on le a kuro no e kuna jo me de bude o le to wa na do fifa me de
1: eh leni a fe soro fun wa nipa okun aye okun aye okun aye olorun bo ni ti okun buruku aye ni ti ti ti de wa tomo tomo
2: ami e na se mu ni de to do mi ele e bi o papa mi tondo e mi na do odo o kan ti gbo mi so e yi kan ni ran kan bo no bla me e wu e da do odo
1: ile kan wa ti awa yoruba ton ma n pe ni owo alantaku owo alantaku yi owo to fele ni gbogbo se fẹlẹ tó yìí bẹẹ náà ló ṣe yí tó nípa pé kí wọn fi de ọmọ ara.

0: ìjìyà.
1: Wípé nǹkan báyìí a rí o.
0: Dọ̀nù lé mi mọ́ mẹ́.
1: Owó ma ní ká gbà yín níyànjú ni o.
0: Bọ̀mí náà mi ni wá ń dènú kúnlọ́ mi tọ́nú mi.
1: Gẹ́gẹ́ bí ìwé mímọ́ ṣe sọ pé ẹ máa gba àwọn ẹni àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run ẹ máa gbà wọ́n níyànjú gẹ́gẹ́ bí bàbá.
0: Dìde ìwé rọ mi nínú kúnlọ́ nù mẹ́dídẹ̀ kúnlọ́ tán lẹ́ tàídì o bàbá.
1: Ẹ̀yin rẹ ni wọ́n ti lọ mọ sọ̀rọ̀ wọ́n lọ mọ kóra wọn jọ.
0: Gùdó tú ẹwẹ̀ náà inú ọmọ ìdọ̀kọ́ tú ẹ bọ̀nà bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lẹ́.
1: Torí wípé wọn ò ní wá kó padà sí ipò tó dára. They won't, in English, they don't seek restoration. They seek attention.
0: Do ye na bado? Ani wa ani leko wa ten dagbe me ha.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Iwa yi je iwa to buru.
0: Wa lo elo yi wa lo yin lakan.
1: Ninu agu ara Jesu.
0: So agbaza la Christi to me.
1: Eyi je nkan to je wipe o nse ni laanu.
0: Elo yin de bo wa lebranu town.
1: Ninu rin ajo igbagbo.
0: Lo pe Jesus ni se to me.
1: Eyi ni ki o mo.
0: Elo we ani tun.
1: Ko si dimu.
0: Ani ka hen gli.
1: Ti o ba mo po o ba ni le bayan soro loju e.
0: Eyin lo atuno emi ku si do ko nu mere ronu kun to me wo.
1: Je ko wa ninu e titi lai.
0: Gbogbo na ko ninu ko tu emi kaka di.
1: O gbodo so jade.
0: Amakabodo ton.
1: To ra won to ba so fun.
0: Do mede andona won.
1: Won fi so e di ota eni to o soro e fun won ni.
0: Ye na ze ko tu eni di adonu ye obo na ze wezun. O ken to me si ku ado ton.
1: Jesu gangan soro nipa oro.
0: Jesu desu do gbogbo.
1: Pe ka mo ba je asoro e ni leyin ka mo ba mo fi oro kele bayan je.
0: Do mi ni te wa imi ndo togbon me godo nanu ze mede vo si won do re meton gble o.
1: Ninu Matthew ìwé ìrere ti Matthew orí kejìdínlógún ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún.
0: The way when that be Matthew chapter 18.
1: Fẹsẹ̀ kẹ́yìn.
0: Le fẹsẹ̀ kẹ́yìn.
1: Ọ̀rọ̀ tó wí bẹ́ẹ̀ bá mi kà á
0: sókè. Ó lè rọrùn fún mi ha dá
2: gánà mi. Apèṣe.
1: Bí arákùnrin rẹ bá ṣe
0: lọ. Èyí náà mẹ́mẹ́ súnú tú ẹ̀tí àwẹ̀
2: rẹ. Va et reprend le entre toi et lui seul.
1: O gbọ́dọ̀ lọ sọ fẹ́ lòmíràn.
0: Àmàdọ́nà ìrọ̀nù mẹ́rẹ̀ vò.
1: Kama badi oniwa buburu ti o padanu ijọba Ọlọrun.
0: Mi ta le wa zun o wa lo yin la kanu de na wa gbun agbase pe
1: to. Lo ba eni na.
0: Imo mi o de su.
1: Jesu ti soro na.
0: Jesu ko do ko.
1: Kilode ta won omo Ọlọrun o te loro ti olugba la so.
0: E te wa zo mo vi ma o to le ma ka pe to ko de mekun le ga todo a.
1: Yes.
2: S'il te coûte. Tu as gagné ton frère.
0: E ino je me de do to we ogun adudo na vi to eji.
1: E te si waju.
2: Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois
0: témoins.
1: Ase akoko ti Oluwa pa ni wipe.
0: Dedide nu kan ton ni maude owe ino.
1: Oni ko lo ba lo face e.
0: Edo ipanukun e bo edo ni.
1: Ko lo so fun ma di sinu.
0: Ma ble do o me ipanukun e.
1: Tori yo de nadura ti.
0: Do na glory de we ton.
1: Tori bibeli ni ti e ba fe e ba lo si waju Oluwa to fe gbadura.
0: Do wewe do enu ai kuno nu kan bo jan o de o.
1: To ba ba eni kan ja.
0: Eyin do ro hun o.
1: Oni lo pari ija ye na o.
0: Edo ani leko emi ogbonbo ifo jire
1: to. Lo fi le raye saseyori.
0: Pe to ba na se kan wa tan ta.
1: Ko to le gbadura
0: o.
1: Ninu Mark chapter 11.
0: Do Mark 11.
1: Verse 25 to 26.
0: Verse 25.
1: Mo ka fe ko ko sile.
0: A 26 o nanda yi.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Ara mi ninu Oluwa.
0: Me ti ere do kulu na me.
1: Nje o ti raye gbadura fe ni to so wipe o wuwa buburu yen.
0: Un me di adu edo wa lo yin la kan zado tutu ewe o. Aka mo fi gbogbo ko de ni ipon a.
1: Njo gbadura fun ri.
0: Won ko de ni pon.
1: Ki lo de to wa roju e kaakiri.
0: Bo ete o tu e zo ma ro pe ton je pe.
1: O wa lo ni je yana.
0: Awa do je me ni mi kuna du ya ton o.
1: Ti a ba lo si awon ministry ba lo soju ogun.
0: Eyin do ye wu awon gale awon fotale awon nukan.
1: Ti eniyan kan ba farapa.
0: Eyin do mede yi apa yi bless you o.
1: Awon yoku ma wa ona bi won se gbe ni.
0: Ye mede po lenu kan ikade na zegbon we.
1: Ki lo de ta gbera wa mo ninu igbagbo.
0: Ete we zo bo mi ma soro mi de le zewedo yi se me.
1: Ta fira wa sile.
0: Bo mi no jo mi de do dai.
1: A de pera wa ni
0: ayo.
1: Arinrin ajo si jọbọ
0: lọ. Mi lo mi ni ledo me ro pe Jesus le ku zimbo na ise pe.
1: Eni ti soro de ba.
0: Mede kule po jeje ton.
1: Ti e lo de yen.
0: Eye ton e wa ni la.
1: O mo jo titi e gangan nbo.
0: Asan e gbe tu e jawe bo tu e de su jawe a.
1: O gbodo gbe eni keji
0: re ni. Ana zeno so tu e we.
1: Yo si dara fun wa.
0: En ale fun yo na we.
3: Wisdom of God in Christ Church and Joseph Abiodun Global Outreach joyfully invite you to the 33rd World Annual Convention 2026. Join us as we celebrate 33 years of grace and 33 years of impact through six unforgettable days of worship, powerful teachings, fervent prayers, and life-transforming encounters with God. This year's theme is The Lord's Great Deliverance from Psalm 18, verse 50. From Tuesday, September 8th through Sunday, September 13th, 2026, pastors, leaders, workers, and believers from many nations will gather at WGCC Christ City Camp along the Sango Itaroko Border Expressway, Ayetoro Ilashatown, Ogun State, Nigeria. Daily sessions begin with the morning summit at 8:30 a.m., the afternoon summit at 2:30 p.m., and the evening summit at 5 p.m. Come and experience God's unfailing love, supernatural deliverance, and the power of His presence. Don't miss it. This year will be bigger and better in the mighty name of Jesus Christ. Ministering Apostle Joseph Olushola A. Abiodun, Founder President of WGCC, Hostess Prophetess Rutho Abiodun, with other anointed men of God.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: You dara fun wa.
0: Ena yon awe.
1: Jowo. I pray for this person once.
0: Est-ce que tu as jamais prié pour cette personne une fois?
1: Injo ti ba soro ri
0: won akako idro ko ni le pon
1: ki do de to wa gbe oro loro sinu to fifi ya jaye ti
0: ete we zo ba wa dida mere vosi won da dogo to me wa do ya sanu wede wede
1: injo ti ba soro ri gege bi ara kan na ninu kristi ejo seri bomi ejo jara oluwa
0: won akako imo me o gbodo ko ni tedi agbazara do po to kristi me mi do agbazara do po mi blo batem do po do kristi me we
1: se iwa to nwu si yi se o ran lowo ni abo nse ni kasi
0: won wa lo de sase du akade lo adu lo go ni we abi aro ka wa ni we
1: nigba to bere si pe awon eyan to nbo ruko eje fa awon
0: eyan we di eje mele yiro jimuno kin ko to gbele nu mele o
1: o de ti ri kanu bibeli boya o de lo nu bibeli ri o ka wa nu gbagbo lata imo yi odun o ti ri kanu bibeli wi pe ngbo ba dekun ati bayan je won ba iwo na je o gba esan na
0: akako mo ka ro we wi we me do je me dede ka bi boya amaka we we je fine we zo ma matun ado when dey when a do lo te mo na mo te do gan me de ton gble o we ne nu kwatu na tite bra gan to de su gble an yi we ko su o je we
1: on to n se lowo lo bayi
0: nu e blue ade alonu diyan
1: to n wu wa buruku yen
0: koro wa lo yin la kan ni zan we o
1: o kan ni ayo die ni sisin
0: ati wa ijije pede din
1: o bo wa bayi e je kan ni o
0: nu ne ja we na gan to e gble gbogun to
1: o o ri nigba ti awon politician ban campaign ni
0: mi ma mo gbede politician no block campaign we a
1: ti party kan bu party kan
0: ain no party de sun de ganji
1: ti won sosoku so
0: so yen do ko yin la kan ran de le o
1: o ti gbagbe ni
0: awon ji we a
1: ori pe eni to ba wole
0: amoro me wa bi oko egbe o
1: won ti mo ipe ogun fe bere si
0: ye tu no je merere akwaja chitero de
1: ori ti won ji ohun pada
0: amoro ero no mo po mo di ogbe
1: so ri awon to ko jo nisisin
0: amo ye me be pele ade di le
1: o ba ruko eni keji eje
0: ni kono soko to ijo olorun je
1: won bo wa doju ko ngba ba ri paye e baje
0: ye ja we na wozu awon panu ko ipe ni na moro gbeza to ko
1: je ka ye o baje
0: ma no gbe to ni gble o
1: biyan ba de church
0: en ro gbe to ja mi sa
1: o nilo ati lo mo wa di aye idile mi
0: adoku to na to ba to na ko to de fo wa
1: aye ti e lo gbe wa sodo
0: ko gbeza o ko to ko ze wa kristi gan
1: ki oni ibanu je dipo ayo fun
0: e ro hun ko me gbe nu e

0: Pourquoi toi?
1: Jowo.
0: Qu'est clair.
1: Ri daju wipe.
0: Mo tete n gbedo.
1: Ko si mo.
0: Ani kale votun.
1: Sapa.
0: Te po.
1: Lati mo je ka ye elomiran o baje latodo e.
0: Boni ani mo lo gbere boni mede vosi gbeza ni gbele gbo we dali o.
1: Jesu so wipe.
0: Jesu do.
1: Ko le se ko nko se o mo de.
0: E ma si gango ma jobo. Afoklenu ma go ma jo wa.
1: Oni sugbe egbe ni fun eni to ti pase re wa.
0: Edua mo ditan. Ewe mede dali we afoklenu o jode o.
1: So ti to pelu ife
0: do nu gbo po to won yin yin po
1: fun eni kan to ri po nse buburu
0: nu mede budi amode ro yin la ka
1: ma lo roju efe lomiran
0: ma ise ko to ndo nu mede vo
1: to ba di sinu
0: a bledo home on
1: go ide no ma ba duro eni
0: de tu e nanu mo ali gronu
1: sori gbogbo ojo to njo yen
0: amo we de du adon de la mi se eni
1: ho
0: mo mi akwado
1: o kan se yen danu ni
0: adu eni le bi se wa ko ngbe ko
1: re o sin olorun ninu emi
0: do aso se ma ro gbigba me
1: o sin olorun nipa ti ara ati
0: ati mo agba zadali
1: we call something keep malice
0: mi no yiro de lo
1: you are keeping malice
0: mi no yiro de lo e ni reno zo meton do o me a reno zo
1: o ti fe kadu e o gba
0: mo akabaro je mere de to ni che
1: mo di oko e sinu mo
0: ma so bla su to ero
1: mo di yawo e sinu
0: mo ma so bla si to ero
1: mo di awon mo e sinu
0: ma bla vile ro
1: mo rojo won
0: ma do ko e ton
1: pe mo gbadura fun won
0: no de ho ni we po hun
1: e so ninu dile yin
0: mi do ro ko en to mi to me fine
1: tori wi pe gbogbo wa a manage ara wa ni
0: mi me bi si ayi ka mi se bo to mi le yin
1: okunrin ati obinrin a manage ara wa ni
0: ko se ni
1: kan ni ko se ni to to dara to
0: mede buyan ro mi
1: ni wa ju
0: odun ro ma o sinu kun ayi ka mi se bo to mi de le kan na mo to mo
1: awon ri awon kankan kan nu we mi mo
0: mi a mo de le do we we me
1: e to lagbara
0: de do wo lo
1: sugbon kin to de be yen
0: to
1: fe lo seju meji kekere
0: kan jan za teju we
1: opolopo nu mo lo ba won iranse olorun
0: me su ponu imo ye we ran
1: e gbadura fun wa
0: mi ko denu mi
1: iranse olorun o de gbadura
0: ye we na o de ni
1: adura elomi o gba
0: bo mede fo lesin ni na
1: elomi yo gba
0: mere vole ton
1: ati bako ni wa si mo se
0: amode o che mo amode o ko wa ye o mo hun ton e ton
1: kilo fa
0: e te wezo
1: iwo to fe ki iranse olorun gbadura fun e
0: we mede baro ye gbono ni ko denu e
1: ko fe loruko are fi gbadura
0: e jonasan yi ko ede to
1: do ko jesu lo fe lo
0: yi ko jesu ton e jonasan
1: ko ba ti loruko jesu
0: e ka san yi ko
1: bo ba wu jesu ko gbo
0: e juro jesu oni se
1: bo ba wu ko mo gbo
0: e ma ka juro jesu e na se a
1: o depend lori okan
0: e de pa ayika
1: e to gbe wa
0: ayika de mi azombo wa
1: sugbe lo miran wa
0: amo mere vole de
1: won da adura ti e leni
0: ye na si ode ton e gbe
1: elomiran o di ola
0: mere vole ton iso
1: te lomiran
0: mere vole
1: o di osu kan
0: e isun no pogudo
1: adura e ti gba o
0: de ton ko che
1: won wa n wa ko satunse
0: ye wa do bi baro ni blo fa jira do dele
1: elomiran o di odun kan
0: mere le yi koro pogudo
1: adura e ti gba o
0: de ton ko che me
1: sugbon ko satunse
0: amo e blo fa jira do
1: eni to fe lowo
0: me jando kwe
1: to di owo lo nfe ni
0: gbodu akwe mi jando
1: to je jesu ni gbese da mewa atore
0: to ka du akọ mada opo ni na ton podo jesu
1: ti ki ran ise kristi
0: lowo gbo ko gwa lo nu aso jesu
1: ti ki san esu akoko lodun
0: gbo na su si sa ti se ti tan ton pe
1: to je je
0: mo do pa
1: eje odun mewa wa lorun e
0: o pa ko e wo ton ro kan ton
1: eje odun marun wa lorun e
0: o pa ko e aton ton poro ko ni
1: sugbon ko san
0: esu wa
1: o wa to ni jesu fun mi lowo
0: o lero jesu ra mi kwebo
1: jesu a mo wo pe
0: jesu na pon
1: e ti mo fun e tele
0: then now whether yo
1: o lo fun mi
0: akuku zanu mi a
1: iranse olorun yo wa mo lu agogo e danu
0: bo ye gbono na ro ga to me za ko ngbe we
1: awon kan wa gbo pe
0: mendele na wa se do
1: won gbadura fun o
0: ye ko de ni me
1: adura yen tawon kan gba ti ti e o gba o
0: de mendele ton ti amo e ton che a
1: iye o fa oro buburu
0: e lo he ho yin la kale a
1: idile kokan lo ni nti won ti da kale
0: o we joro puro puro ko do ni ko do te da yi
1: ti won ji ye
0: bo ye na wa ji
1: olorun mo je a ji ya ni
0: bo ni eno ma o ni ma no mi ni ji ya o e
1: ah o ni ti emi ni esan
0: edu emi to en we hosun
1: emi o si gba esan
0: emi kan yi we hosun
1: baba baba e lo ba ise eyan kan je
0: grand papa to en re azo mere to
1: mama mama e lori ogun mo shop e
0: grand mama mere to grand mama e to e we di obo e di ndo boutique mere foto
1: to fi ku ni topa
0: bo me o to ku lo topa do akime
1: awon na sogun le lori
0: ye de we wa boro mi
1: awon na gba isan si lara
0: ye de we zi azo do
1: mi omo me wa lo nfe owo
0: bo vivie to wa re mi ro ko e ba we
1: o gbodo kokosa to se oju ona
0: blo fa jira rally to ejiwe
1: abo ogbo po lo won gba esan titi dori ran kerin
0: abi e ma se bo kuro no mi na iwe o su kakaje kuka eni
1: to ji a be ran se ijo to wa ti won so ti to fun e
0: ma tu meri reason de glow ade be ma konu goda inu we a ma tun ne
1: se olorun wa iwa je letan ni
0: o ma umi ti o lo wa in me bleto we a

0: 어째 가이도 그러미?
1: 알로 알로.
0: 하나님이 온거래야.
1: 아유 마우시 어레니 수아그라.
0: 마우시를 해서 아그라에 가져오시.
1: 나 마유 쓴도 그러미.
0: 요.
1: 요코는 원하오.
0: 요.
1: 에그베테 오레마 예그로 암.
0: 레노에네.
1: 아.
0: 미웨 뉴닝 뉴닝.
1: 와. 뭐 냐는데. 레하 언노마 이데 비디. 이니 세얀 끼니 그 쪽으로 에그베터. 아, 이따 소시데 이라 이코요. 에지 주는게 니모 이와게 노지. 이 녀타케서지 이케아 코시라 아메네 하에리. 나고 뉴토야 아설레메. 와우. 아니 실레메네 이 꼬모 지금 님 사실 제 먹고이 nota senga ano ino no le don no nyeri nke ni tiktok chie mi le tide na zande o li mi doa ade so anamye o to ome ni a nyinma a chuka no mi a senga a monji
0: mega mawishi nke ni ke tore nye nye lele me klinga ho
1: zanzan o chwe iwa le ajaro mene gosenga an ba bo me de de da ara ipan ko me de anyi ikio lo na fa lo mi ya ni pa we ba se go mo go go mo ko su na lo wi na ko da me no a ko sa se na a ken fun a po mo ri a we de mo wa ni se de ya se na an no ti a so da ja lo chan mi la ko do hosu da chama mo meridili medu gasio mhm ya ni se kwaso anyama hosu igbe ncha han mo ora we kwa la jao mhm ni pomo ne le ha akpote you know a chiko kwa na me gana gana lo le e va gba mi ke ni e jika agma ajaro ni
0: e va gbin na mo e va gbin mhm
1: si le ha ni mi bon nti dre america america yes so you are comedy we po go du po mo nti wa ko enyoma are egbon ka mhm ide we ya hande mhm evo enyo chin chin ni o dwa wa de mhm ni mo bi yen
0: ke
1: dem dem we continue wa po nde dinde ba ba ai hamen mo de vo ya so awa po ni
0: yo ta kwa gbe gbe to re eyan tati jinja no gboja demi se mo sa ewo ajanu de ewo ajanu e ru onto de onto ajanu chiri tiri onto no po de kimi han de eji jono wa e kan do de kiji mo eyan amele te a no agbisi sansan e va le gbe a akwa gbo jinja do se gbe ne mi ewo ajanu chi mo eyan ajanu va yo de agbe isan e va le gbede le dupete o mede la dupete o e dupete ti tapete o nko de e va nya me chi eni ko mo e ji jono wa e bonje me a
1: bonje
0: me ni eh akwa gbegbe to de mi adra do kinde ke no po chi papa ti ve ko no no wa ka akwa gbole je ko tuka na po mi da se na mo sa yo wa ko mama sai fam to ha gan ya no musa o me gan da bi de wa ku shi de kan e bo na ni mo en mi shi no ni mo mo mi lo ko le gbo we na ko ko le gbo la de adra ho nga ke
1: o me nya lai ni ho
0: va vo ke va ji ji ke ya ito je nku ne
1: o ava
0: e nyo gbo bo e do ku ye ni ndo kle gbo bo lo bi nyo chi nu ko ya bi kho nyo nyo a je nko no
1: ti mi de ti mi de no anyamo ajanu nyo ye jisino no nyi o avai ponchi me deu tuo si la hano ke le hamile tutan le ha indo ha wa imo na ya me bubu wo ni cho do si mo ya jino to pe ayi ajanu yo inga pe o kiki kiki kiki mo to e mo si no pa cho so mo no ha o de ni ni idan yan mo si no da wa ha ele wa ko iku o mo ji da oye da si duwa no ele da wa re nya nya na ha ajale okafuna jadule ajanu wana le sa me je ipo godu ipo me ipo akogu de saba ite men koton noto nun to mi biede ka ga mecha ahwe opo mi lo rio ejika twi aha dopo odu ale isoko mi no ajana sin ai nya sini e cleanly ba ko iba junior ni pomu e join ni mi denya sa ocha nya se ko anya we ocha ha we ni mo me ni wa lo tu ase dem ti de e je si sa na so ele me ti e no bi na do mu ye aso ni yan na na de se amu ni plan le to yi si ni mo meleka ho nu kuya mele ya ha enyo na de ye ya ha ni o mo wa we ke are ya ha ke ni si na do tu ase
0: ami
1: do no pla mu che o en mi ni ngi ngi ngi yang rati ha cha evenu ni e kala nde pe ni gaga ga sha ga mi o me no to ja si e on ti na ko ke e se no ye aso ki yere mi
0: ne
1: nda ko no mi
0: a pe keke mi o kuro do
1: oh ha no to i na me chi i buta me so e nu pa mu va e to di o a pe nyanya i je ko
0: akwe keke ta pe na ko do an ri ho do

0: do kuyo. Yesu va ile sabo kameto ko.
1: Yo.
0: Be ipa do kuyo. Yesu va ile sabo kameto ko.
1: Okay.
2: Nene.
0: Mita